0: byenfuna.
1: Ekola eliyo muntu wa bulijjo Nyombi Mahmud.
0: Wegatte ku Nyombi Mahmud nga kunnyonnyola byonna ebikwata ku nkola ya sente.
1: Fenga abalina ebirowoozo by'okugaggawala n'okwagala okukola sente. Nitutula wamu ffenna nga bammemba, netuwangana amagezi, netutandika emirimu, netukola bizinensi ezawamu, netuzisigamu sente.
0: Ebyenfuna by'eggwanga n'ebyenfuna by'oggwe ng'omuntu.
1: Bannakenya lwaki batususeeko oba badduse sipiidi? Nti bo bakolera wamu.
0: Ovootya ku ddaala lyoliko ogende ku mutendera omulala.
1: Bwe mba nga njagala okutandika bizinensi y'okukola ekizigo nga yeetaaga siringisi 300 ekyokulabirako, naye nga sibiina nyinako siringi 200, bwe neegatta nze naawe n'oli n'oli tuweza siringi 300 n'otandika bizinensi.
0: N'amwatulira ya leero ku lwokusatu yanjawulo ku ndala okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 3 ez'ekiro.
1: Okukolera wamu kuno kutuyamba nnyo nti tusobola okuba nga tukula mangu.
0: N'amwatulira mmanya ensonga. Eno ye program entanda kumacha. Golokoka nesubye pya otandika olunaku ng'otegere eddiini yo. Entanda kumacha okuva ku Mande paka ku Lwokutaano, okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumacha. Entanda kumacha ng'ekuleeteddwa
2: aba Mandela Millers abakolera eng'ano ya Spring Flour.
3: Nga waliwo munne
4: Finance Trust Bank, tosubwa omukisa gw'okuwangula ne kiri extra. Weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram, ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava. Weewangulire Trolley Dash eweereza ddala emitwalo 5, amasimu ga seereza n'ebirala bingi. Yanguwa, tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumu ogwe 12 1225 mpaka nga 3 ogwokuna 1226. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizibwa banka ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
5: You're in the mix.
6: Mawulire ku mawulire.
7: Mawulire ku mawulire.
6: Iliyofayo.
8: All day long.
6: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
9: Yo.
6: Bueno, bueno. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe.
10: It's your boy, right?
6: Umzandiga. Yewunyisa.
11: Okay, Palifem. Ekulari omuntu wa bulijjo. Ogamba otya munywanyi bwe balikulaba nti ate mukwano gwange gy'oli owuliriza Pearl of Africa Radio, oli kukula eri omuntu wa bulijjo. Kyokola kirungi nnyo, kyokola mukwano gwange mpuliriza kyakabi nnyo n'osalawo n'ogamba nti nze ku Pearl FM kwesiva. Ekyo nno muganda wankizaamu nnyo amaanyi. Dakiika ziri 3 zokka zivudde ku ssaawa ziri 11 olunaku leero lwa kusatu, olunaku z'omwezi ziri 10, omwezi tulimu gwa June oba gwa mukaaga omwaka oba eddaaza 2026. Kalenda y'obusiraamu nnaku z'omwezi leero ziri 24, omwezi tulimu gwa Dhulhijja omwaka 2047. Nga bulijjo nze Muhammad, nze Yusuf, nze Kinobe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mu ngeri emu oba endala nkwagaliza puroguraamu ennungi. Tugenda kutambula paka ssaawa zigenda kubeera emu we zikoona emu. Wakati mu ssaawa bbiri zino ze tulina, tulinamu obunyomero bungi nnyo. Mpola akasooka ke kano.
6: Amagezi lwombo. Lwombo wano mu program entanda kumacha.
11: Pano gwange olunaku lwa jjo nyina ekintu kye tubadde twogerako. Tulina ekintu kye twabadde twogerako ekitaaweddeyo era nga kigazi era nga kyakufumiitirizaamu era nga kyakumalirira kyakusinziirira. Era nabagambye jjo nti okuyamba kulungi, tuyamba naye obaako w'okoma mu kuyamba. Waliwo okuyamba okwemaliramu, waliwo n'okuyamba okusaddaaka mu kuyamba omuntu wansi ne waili. Osanze muzikiti basa bamaze okusaala, eriyo omusiraamu munna anoonya renti, oyo newoba oyina 2 ogamuwa, newoba oyina 5 ogimuwa, kuba n'enkya togenda kuzimuwa. Okitegeera, toyinza butaddamu nakumulabako ng'ekizibu ky'oba oli awo Allah akimumalidde ng'agenze obulamu butandisa. Anoonya mulimu, anoonya gulamu ddala gwa

0: Pati, anonye mitwalo musanvu, jimuwe, evili ojimuwa. Kata yu saidi ndala kuwa fenetu kwa kataku. Jadenga sicha wate kwa na ye, chirunjo uchikole. Wale uwa ni abinganda. Bani, okuyamba kuna tuteke doku bayamba. Na yo soso wazanga nyo omusayi go, esho nachigambye jo. Ososo wazanga nyo abana bo. Leka bogere, leka bakolechi, ya galanga abana bo. Tewali agenda kwa galida abana okujja ku gwe kabazaala. Gwe tata, gwe mama. Choli na chivawe. Ngocha sobola. Obaso ologena musomero elie bei mutwale. Oyo mwana woyo atagenda kwogera ko bigambo. Yeka. Ni waba muganda wo. Akuddako bagudaka jja kubyogera. Osh, owate muganda okale kale ka kuddako kubayamula na byogera namala nakola kyoyagala nagenda nakujjanjaba ayomba wakola kati ata abalala abaddako abaddako osokanga okubererawo nga wo musayigo omwana wo muganda wo oyo muganda wo yajja kikola ayomba nenze wampisa bubi nga tuli bavubuka naye nga akikola. Olio omulala amala kutula lukiiko akuyamba luvannyuma. Omwana woni wabatalina ngoli kuddwaliro. Atambula na jjawo. Ebyokusasula bbiru abiraba atuuse. Kubira kinobe. Kubira kinobe munnange gwe wayambako nga akuyita kojja. Nti oli mulwadde enve ku muzindaalo. Nze nkuwa ekizampo temugamba akasajja kabi. Ndi kumpewo nkubire simu nti kojja nze kojja ondwadde nveeko kale mama wange agikube mujawulira bulango abatuli fenna kakati okuyamba tuyambe n'emitendera ki era obaako neweeko mu bakubye weerekerayo teweemalanga mu muvubuka abwo buvunaanyizo bwoyina bungi. Obako woko mano gamba wanonanga atenye na famire. Bagambe ko sirina. Banange sirina mnengo inaka kade kwa kawo. Ntikako na vana bo. Na waganda bo. Tata obe ya kulekera. Mama obe ya kulekera. Obabe bako kuwasa. Oinako obutano. Oinako obusatu. Fizo liabuze. Nawe budget yo. Inacho obala. Oyagala kugira vana bo kapoloti. Kovalomu waka guno. Oliye yetaga satu. Gata mubato yita. I don't have. Wofuna ya satu ngomu wake kumi. Habili ngo kakasuko teleka. Obato lifena. Siva ganye kuyamba. Kulonji nyo. Era abaganda bafe. Nobu sila mbutu gamba. Tubayambe. But. Where necessary. Where necessary. Na ugena paka murenti, paka mufizi, poloti yevu lako no anti gwe mugaga, poloti yevu lako no jisasura, abana boba somera wa, abana boba yu ya. Obiba wade, uwe agala kukuwana mchika, okoze nyo. Aniana kuwana, agendo kuwana, ne uolivu ofude, ne uolivu olirida, umwana une muganda u. Abalala, badja kuwana, na ye kumikolo, badja nakusa vila kumikolo. Muduwa ezana. Muduwezi marako mwaka. Abadao muduwa tudeba buzaha. Gundi duwe genda wani. Allahumma ghafirula warahamu. Gundi nawa ina kujukirako. Ashtag it. Kale. Njagala tugende ko. Ewa Sheikh Sulaiman Sudir. Aveko. Ebigambo. Ya tujukiza insha Allah.
1: Inno yentande ryo moyo gwo uliriza wifumitirize gotandi kurunako mu program yentande kumacha
2: la assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd atendereze wa Allah jalla jalaluhu mutunzi wa fe katonda yitonde jana la ilaha illahu tuwali asinziba mbutufu kujako Allah subhanahu wa ta'ala Allah foyo uwechitiwa ya tutonda na atonda bulichintucho na jela jelalu ya tutonda nishigendelewa chukuru kerechi nene choku msinza uruwari ilo tuwali muntu ateka uchintucho nambula muwe okujja konga ine nsonga ero luse okusanyuka kwe ngalaba ensonga lwaki yakola kyakoze etukiridde era okunyiga kwe ngalaba ensonga lwaki yakola kyakoze ganyo kutukirira kati Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atonda ebitonde biitibwa abantu abaana ba Adamu alayhi salatu wassalam yatutonda n'ekigendererwa ekinene eky'okumusinza era Allah yagamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun saatonda magege oba getwaganda waza amajinni wal insa newankubadde abantu fe adinaba Allah ayogera ku kitwa ins omuntu Allah ayogera ku muntu yenna muslimun kana abere musilamu au ghairu muslim no wabanga si musilamu Allah ayogera nti natonda ekyantonde sa abantu kwali kunsinza abatayogera ku basilamu bokka a kitaba tagamba bakatuliki bokka yadda barokole bokka Allah bagamba all mankind ngawe tugenda ku maduka ogule ebintu ne tutasosolamu nje kati omusilamu yanya sukali omukatuliki yanyo obuji omusamize ya gula kina tugenda ku maduka ntugenze gula byakulya gonolabanga omuchere kubasenedde seka ngatensa uyemu kubasenedde omusamize kubasenedde lirandi fina nga tulina obwetaavu eri emmere eyo ekifaananyi kye ekimu ne ku kikwatagana n'okusinza Allah obwetaavu obwo weebuli eri buli muntu yenna musiraamu si musiraamu era abeera takikoze ekikolwa ekyo ky'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala tegenda bbaayo mulyazaamaanyi amwenkana oba amusinga ye mulyazaamaanyi akyasinze oyo yenna alalute buvunaanyizibwa kubeera nga asinza Allah n'asalawo okusinza ebirala ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nga wala abantu abasinza ebibumbe abasinza kabuli abasinza emiti abasinza Buddha aba kyonna kyonna nga kisinziwa nga si Allah tabaraka wa ta'ala aye okusinza okwo kubeera kuzimbiddwa kubulyazaamaanyi kubanga omutuufu okusinza ye Allah subhanahu wa ta'ala era Allah yatwala obuvunaanyizibwa n'atuma bannabbi omwali nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayi nabbi w'omulembe guno yamuntuma atuuse obubaka obwo eri abantu era ye yatuukiriza neetusigalawo ffe abaawulira ebigambo ebyo obitambuza nga tubijja ku baawulira abasahaba ne batabi'i ne batabi'i tabi'in ne bituuka ku ffe gyetuli eno olwaleero buli olw'okuba ntwategeera ebigambo ebyo by'ekitiibwa ne bifuuka obuvunaanyizibwa nga tubituusa eri abantu bonna obaoliawo Allah subhanahu wata'ala wabanga ayagadde n'abaluŋŋamira ekyengera ky'obusiraamu Allah waffe tabaraka wata'ala tumusaba asse ebyengera n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabbi oyo w'ekitiibwa yali muntu nno nabbi sallallahu alaihi wasallam yali muntu ekyenjawulo kyeyalina nti Allah yamwawula n'obubaka bwe Allah subhanahu wa ta'ala ya mwawula n'obubaka bwe yafuka wankizo wa kitiwa olw'obubaka Allah subhanahu wa ta'ala we yamuwa era alhamdulillah yabutuukiriza buli musiraamu yenna olwaliro w'oli oli results ezava mu daawa ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam watulifenna ab'oluganda abalungi nawe kitowerwane kumukwano nange nwane tulabenga tukola eddiini ya Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam olwaliro njagala tukkiriziganya ab'emikwano mwenna abali ku mukutu guno ogw'ekitiibwa tunuulireko ku ebintu biri bisatu byalabikira mu hadithi ya sahabi ayitibwa Bara bin Azib radiyallahu anhu. Bara agamba kharajina maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fi janazati rajuli min al-ansari. Twafuluma nga tulina omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga tuline maiti ey'omusajja yali afudde ng'ali mu bantu b'e Madina. Omusajja ono bwe yafa basahaba ab'ekitiibwa nga baline Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam ne batindiga olugendo olw'ekitiibwa ne bagenda okumuziika. Bagenda okutuuka bwe bagenda okuziika nga kabuli tennaba kugwa kusimibwa. Fajalasa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naatuula omubaka wa Allah ebyengera n'emirembe ebibere ku ye. Basahaba bagamba wajalasna hawlahu naffe ne tutuula nga tumwetoolodde Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga tumwetoolodde alayhi salatu wassalam. Kaakati bwe baamwetooloola agamba nti Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu kutuula nabo ne batuula nga bamwetoolodde ka annama ala ruku'i nga tusibise ng'oyinza olowooza ku mitwe gyaffe kuliko ebinyonyi nti we tuneenyeenya bijja kubuuka. Bwe baasiriikirira balina Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa fi yadihi audun yali akutte akati mu mikono gye yankutu bihi fi lardi nga akawandiisa kutaka aina byawandika kutaka awo. Farafaa ra'sahu kati Nabi nasitula omutwe gwe alayhi salatu wassalam faqala nabagamba istaizu billahi min adhabi alqabri musabe nnyo Allah bawonye kibonezo by'omuntaana. Bwe yayogera ekigambo ekyo sahabi agamba nti yakyogera marataini yakyogera emirundi ebiri au thalatha wajala emirundi esatu nibimaana nti yawulira Nabi sallallahu alayhi wa sallam ng'ekigambo ekyo akiddiŋŋana bannange musabe nnyo Allah abawonye ebibonerezo by'omukabuli. Kulwaki bwe mumala okukwata omuddu yenna ne mumuziika nga bwe tuziikaŋŋana era w'obanga mu kitundu w'owangaalira totera kuziika teweetaba mu kuziika era tomanyi puroguraamu nti waliwo n'abantu abaziise bannaabwe kimu ku kigenda okukuviiramu obugayaavu mu kutegeera ebigambo bino. Naye Allah subhanahu wa ta'ala waba akuwangaaliza mu kitundu ng'oziika ku bantu ddala kati ngaffe abasajja nokkayo ne mukabuli nga muziika mukwano gwo oziika mukyala wo oziika muganda wo oziika muzadde wo ebigambo bino bifumiitirizeeko nnyo. Bwe mumala okuziika omuntu ono mmwe ne muvaayo. Nabi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam agamba wayatihi malakani ati malaika nga zijja bbiri Nani? Nye kambe tu miogira. Oluwa batayagana miulida. Polisa wa seka mwogira kukufa. Mwogira kukufa. Gamba nengiri je tuogira kufa. Tukuogira kuchitono. Kubanga okufa kuno kwe kujukiza abantu Katonda wabwe. Kwe kujamu abantu wa obugayavu. Kwe kujamu abantu wa malala. Kubanga Allah yenyini ya tondo kufawu ya riyako ugerako. Ya gamanti. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabeluwakum. Liyabeluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yu. Ya tonda. Okufa. Wachi ya bitonde bibirevi. Liyabeluwakum. Ayyukum ahsanu amala. Allah nga ayagala bagezesa, ayagala kutugezesa, ani kufalongo semirimu je. Kati okufa nokwogerako kitundu ku busilamu nkola ya Allah ejjamu omuntu okwerabira nti bwono wali yagenda bera oluberera ate ng'omutesitesi w'enseeno yagamba kullu nafsin dha'iqatul maut buli moyo gwonna gwa kukombesebwa kukufa kakati baganda banga abalungi abekitiibwa nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam agamba bwe tumala okuziika omuntu ono malayika zijja bbiri era lwe njagala okusinga oteeka ebirowoozo bwe zijja malayika zino ebbiri fayujerisani hi nezimutuza omugenzi mukabuli jali nga musilamu bananga basilamu nga balabye malayika zibaluma ne mukabuli nzibatuza yenna abeera afudde kabeere musilamu ne wabanga si musilamu kabeere musamize kabeere mulokole kabeere Museveni kide kabeere Mukatuliki kubanga okufa munnange kyambalo Allah yakipima ffenna nga kitutuuka kati yenna abeera afudde nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam agamba nti malayika zino zimutuuza bwe zimala omumutuuza fayaqulani lah nga zimugamba man rabbuka ne nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yagamba nti zoogera ekigambo ekyo mu ddoboozi ery'omwanguka nga nkambwe nnyo kubanga zijja bbiri ne zikutuula side by side omubaka nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam atugamba nti emu nga tewulira emu teraba tuli ffenna ab'emikwano ono muzibe ono kiggala ebuuza ate si yeewulira ansa ate ewulira ansa si yeemaakinga ng'ozituddemu zombiriri nga zikubuuza ani katonda wo ekibuuzo ekyo gwali naffe wano ku mukutu guno ogw'ekitiibwa ogumu ku mikutu Allah gy'asitudde mu ggwanga lino gwali naffe wano eno weebuuza ekibuuzo ekyo man rabbuka ani katonda wo kikole mukali aso nkati babuuza nze ani katonda wange bagenda kubuuza ekibuuzo ekyokubiri madinuka yo wange obadde osoma ddiini ki Allahu akbar bagenda kubuuza ekibuuzo ekyokusatu mukabuli ma hadha rajulu alladhi bu'itha fikum kale tubuulire musajja kyoyo eyatumwa gye muli olwo nno nga bakubuuza ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe nno omusiraamu ali wano muganda wange nga tonnaba kukwata lugendo olwo kubanga tugenda dukwata mukwano teruliko insha Allah teruliko mbusaya mbadde teruliko mbata abanange bakyali bato teruliko mbate mbadde ninda cheke kule teruliko mbate visa ya kafuluma teruliko mbate nze mbadde ndi lubuto Allah asobola okutta omwana n'ataasa maama. Nga Allah watta maama, nga Allah watta omwana azaalibwa n'ataasa n'ataasa maama muzadde. Subhanallah. Tebiri kombu banna kasta kadde idha jaa al ajal la yuakhar. Ajali wejja tekerewa. Kakakandwa kwa Allah imbera unengaroza nengamba subhanallah. Ay Allah tuungere yokasera. Kumusaba musabi Allah. Kusaba musabi Allah. Kuvanga nimna biyafa. Allahu akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Mutima tunuri de gamati zini murongo funyo. Nabi yafa. Sallallahu alayhi wa sallam. Ate yasemba yomu ba nabi. Neba nebo nabafa. La ilaha inna Allah. Wachiba anga tunuri de bugagga. Allahu akbar wa lillahi alhamdu. To yinaya mugagga inago manyinga yafa. Atindu yura kubagagga nga bagabi. Nga baga seddini. Nga baganze wa Allah. Olobulunji wawe. Bubakorele dini. Abagagga bafa. Abdurrahman ibn Auf. Radiyallahu anhu. Amal ibn al-Khattabi. Radiyallahu anhu. Basad jabari bagagga. Allahu akbar. Uthman ibn Affan. Radiyallahu anhu. Bari basad jabagagga bavun. Atingo bugagga bwawe bugasobu silamu. Tulaba Khadija binti Khuwayrid radiyallahu anha. Yari mchara wa Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam. Kastumbaka yafuno waka. Ha? Dini nefuka bize. Dini yetaga sent. Kwata wano kwata wali. Khadija ya mugamanti. Ya mtu ila butezi mmadi. Ajikozi see. Kila Khadija teyafambu. Yari mugagga. Na ato kufako teyafanti. Yafana gaganyo. Ha? Kuweso nganti senteze zaga so usidamu. Neti nero kulaga. Wechiba anga tutunulide chifane nchaba gaga anga chogumideko. Wallahi neovera mgaga. Omeroji! Azimbe mizikiti. Ayamba. Kuproject sezo usidamu. Wallahi Allah. Nga atu siza kasera. La yu akharu. Tagenda kukerea. Rabbal alamin. Wechiba ilanti buto. Nembuto Allah zijamu. Rabbal alamin. Sera tili siriasi. Kisera cha dala. Abangi mikwano janga abalunji. Akasera hako tukete gekere. Allah chiyagama ntiwata.

0: Sana gonda kora lero. Tuba gamba ti programu eno ya abakyala bazira. Mwenga mudde yunga mwenga mba tibuwa bazira chi. Nkulete de omuzira nno. Hey. Nze ngeenda nemba fefetewe nengamba una muna muzira ono nengamba. Kubia kore de dunia. Kubia kore de gwanga lefe Uganda. Nebi akoze yengu mchiala. Chio gamba biakoze guo bisobola. Chechibozo. Kulete de omubaka wa parliament. Okuva Masaka East. Bukoto East, Bukoto East, Masaka. Masaka. Bukoto District, Bukoto East.
1: Bukoto East.
0: Masaka District. Bwendi na ye. Mujia Masaka eri. Nenge mire mujia akakalabizolo muwano. Olumu na deko ate mubatu zebe. Enana bo bamwe nyumirizamu. Mama nsanyuse kuhulizo. Okula bako.
1: Nenge mkwano nsanyuse.
0: Amanya mbadenga lina. Na yenja gadi gubo ogabe gambira.
1: Okay. Waseba abalungi muzikirize wadenga ndi mchalo omwadvent na yeke chiri nti redi yeno boli yao ya zimbi wako msingi kwa basidamu batole kusalamu. Tia salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Edinya zeba vili ya chitio Sara nga ndi member wa parliament omulonde. Actual omujufu kubanda malo okula ila owabu Koto East County Mumasaka. Abamu ba bampita mubako omuchala siri mubaka muchala
0: of course yes. Udeka kirize
1: abantu abasinga of course abantu abasinga baloze bwe balaba omuchala nga member wa parliament baloze anti achikirira abachala nze safuganya na bachala navuganya na bami erecho cho mubako omuchala si kyendiko ndi kuchaka
0: nabami
1: yes
0: era no basinga
1: era katonda nampanguza nempangula
0: olukala lwali mu basajja
1: bami yeah
0: Hey, mbaite hapa chali mwanguli. Nebafuganya hapa saji ya chochi. Elaba saji ya temudeo ni mloza tivyo mkula hapa chati tucha asola bikula. Bamikuano tu bikule na dara. Ono yafuganya hapa saji ya. Hey mama, tusa nsokula.
1: Nange mkwano.
0: Behali bitia, kansandikina yunga sinda kubuza.
1: Evi akalulu.
0: Kaluluka alikatioka ukume nanga wangu.
1: Akalulu kano, abantu mba gambe, rantero gamba na abana bange. Aba wangu la sibe bagezi enyo.
0: Okay.
1: Atera sibe bago na guano. Omuntu yenata wangula kubanga aina oboli awo mugezi nyo ba muivu nyo ba wewawe byo byonna byetaagisa na yetu wangula lwakisa kya Katonda Katonda akusasira busasizi na kujirira ebyekisa kubanga botunulira abantu abawangudde nogerageranya nyabo nawe babadde mu lwokano ogenda okulabanga olumu omuntu awangudde ngate sente ze yateeka muntu ono nyo okusinziira kweza abalala banneze baba bakola ki bateekamu kakati ekyo kyongera okulaga nti kibeera kisa kya Katonda Katonda n'akuwa okuganja mu maaso ge ate era ne maaso g'abalonzi nabwe ekyo kyosinza keera kutuula wano nkulimbe nti nakola nnyo nali mugezi nnyo nali w'amaanyi nnyo nakola
0: nnyonnakola
1: teka nyingi nnyo nno nze nsobola gamba bantu nti kyali kisa kya Katonda
0: bwekwata ku Mukama Katonda
1: byonna bisobola
0: tulina omukyala Omulongo babirie, chitio Sara.
1: Nyamu.
0: Gutuli na imu studios, mubaka wa parliament, mubu Koto East, wali emu mbitundu bia Masaka. Omuchara ono, abasinga mumu manyidi mu bya mizanyo. Iranzi, mze mbade na ise wa bia mizanyo mkusoka. Nimangamba kuwa isu mumu manyi, uise. Mwana yageza na yogere ichigamba, mwita Nasif. Nagamu tuise mwenye nyeye Masaka. Nengama mashallah, nafutugama mashallah. Nika tusaba mkama kukumire chifweja.
1: Amina mkwana.
0: Nzo kubona abo na kwenye naraba, mwenye naraba ngo yogere kustori ngiri jiwaluwa ni laba naba she cranes. Nebi yutubia wa itamu. I felt so touched. Nenga umchalo no mwetaga. Amnebiachala betuwa gala, baba vuvunga. Atenga mwina che mkoli degwanga. Neba kuyisa mwa maso. Neba kulinyako bakunafuye. Ogwe mwa manyo leme genda maso. Na yati bilibio nabiyo nabiyariwo. Atene bitagana genda kubwa parliament. At least dubu zilu lina itiri.
1: Amena.
0: Uwe balo mwri mwa.
1: Amena
0: mkwa. Gwani mkutufu wakubena kwa.
1: Ah, nze nga bwe mbagambye nti nze babirie chitio Sara. Ndi mwana mulongo. Nina mwanya naze kato. Joshua. Era nga tuli baana ba Saalongo. Tata wanga ina manya manji munzikirize ngogere kubanga ngona ndi muwala wa Saalongo chitio Ernest Jirigoli Ntale era nga nzaalwa Kasaka mu Masaka mugombola y'ebuwunga mu district ye Masaka ndi mukyala mu Seventh Dome Adventist ndi mukyala mufumbo era ndi mama Katonda mwebaza nti yampa abaana abawala ate n'abalenzi abali biological nabo katonda beyampa abatali biological naye nga mpulira ddala era nga nzikiriza ng'ate nabo banzikirizaamu nti ndi maama waabwe nga bwe nkugambye alia nti mbaddeko mu lugendo lw'ebyobufuzi nga naye sinatuuka mu lugendo lw'ebyobufuzi ndi mukyala yasomako nina first class degree mu public administration and management okuva mu Uganda Christian University e Mukono era nga naliko youth counselor e Mukono ku district yao ebiseera ebyo nga nsoma nga nkiikirira abavubuka ebiseera ebyo Mukono yali ekyatwala ne Buvuma ng'etwala ne Buyikwe bwe naveeyo nesimbawo era nembeera memba wa parliament w'abavubuka aba Buganda mu parliament ey'ekkumi ekibiina kyange ekyebyobufuzi kya NRM weewaawo mu bukulembeze bwange sikiririza nnyo mu njawukana za byabufuzi era bwe mbeera mu buweereza sifaayo mba saagala na kumanya oba oli wa NUPO oba oli wa NRM oba oli waki kasita obeera ng'oli munnayuganda agwana services ekisanja kino olw'ekisa kya Katonda nalondebwa okubeera memba wa parliament owa Bukoto East County mu Masaka district mu bufunze ebyo byebitonotono byenyinza okweyogerako
0: olina akagambo kaoyogedde mulongo tovudde mu bbanga okubeera nti kisaawe n'oli mubaka wa paalamenti olina okubanga olina obukulembeze bwozze weetabamuko bakyala betulina okubalaga nti olwaleero akulaba ayinza okugamba nti maama balabika balina ssente yatandikidde mu bitiibwa kubanga balina ssente wagambye nti saateekamu ssente nyingi nnyo naye kitoyinza kukonvinsinga muntu okugyako nga alabye ewaje ovudde nga ojja obeera omukulembeze
1: ku muntu wa bulijjo ayinza okulaba nga nyingi naye kiri nabadde nkugamba nti tugenda mu bululu oli n'ateekamu akawumbi
0: bateekamu obuwumbi
1: katonda wange n'obusatu
0: sigenda kugendayo bintu
1: kakati omulala bw'ojja n'oteekamu ebitaano ku muntu wa bulijjo ebitaano bingi naye ate okusinziira ku b'oba ovuganyiza nabo nga ye yateekamu obuwumbi busatu riyali otunula n'ogamba nti katonda mwebaza nze
0: munnaeokwesimba oziteekamu bwekka n'omwami wo
1: bulungi ennyo
0: bw'otayitamu
1: nga luusi ejja era nesimbawo ku 2021 nesiyitamu era nenkigumira nengenda mu netball nenkola eyo
0: wafuna ekigwa kyasooka nolemezaamu sokumbulira ku 2021 oyo gwewasooka okwesimba wuye yali
1: 2021 na okusooka nali mubaka w'abavubuka owa Buganda najja 2016 mu parliament
0: njagala kubukulembeze bwobozi olwerandiza
1: okay nga bwe nagambye nti natandika nga kansala w'abavubuka owa Mukono district ku district wabayo abakansala babiri ababavubuka baayo omuwala n'omulenzi najjanga kansala w'abavubuka omuwala navuganya omuwala sigenda kwogera linnya lye kubanga byengenda okumwogerako biyinza omuyisa obubi omuwala oyo naye kanjogere kitaawe nyinza obutayogera linnya lye naye nja kwogera ku naye kitaawe yali chairman wa district service commission ebiseera ebyo
0: ngagwevuganya naye
1: muwala w'oyo omwami nga gwenvuganya naye kati nga bw'otunula omuwala yali well positioned yali ava mu famire ngaezitowa balina ku ssente kakati nga nze nyinzako ga nti nali kiti kya muwogo kiri kyenyini kye bagamba ekyerandiza kyokka naye kye nali nsinga ndowooza ku bannange bwe twali tuvuganya nalina obumalirivu abantu bangi tebanzikiririzaamu naddala ne bazadde bange bennyini nga buli omu ngamba eyo gyogenza obimanyi babiri ekyoyingirira okitegeera gwogenda ofuganye muwala wa gundi naye mwanange lwaki teweepimira nebifaananabo ebityo naye katonda mwebaza nagenda nensinkana abavubuka nenjogera nabo nembakonvinsinga nebanzikiririzaamu ne tugenda mu kalulu ebiseera ebyo abalonzi baalinga 15 naye nzijjukira munnange yafuna obululu busatu nenfuna obululu obwali busigadde naye nga n'abalonzi yabasomba n'abakweka n'abasuza okumala ennaku bbiri netubanoonya mu fieldi nga tebaliyo nenzikiriza katonda kye yali alese nemala ennaku bbiri nga nsiiba nga nsaba naye nga katonda ngenda kukkiriza results z'onompa abantu bano nga bamaze obatwala ne babasuza ne babawa essente ne babakola byonna ddala bye babadde bansuubiza webibanga bituufu nga nze mukulembeze gwe bakkiririzaamu manyi bajja kuvaeyo bannonde naye bwe kinaaba tekisobose nja kukkiriza mbutuufu nagenda ku webalondera nga nze nekonsolinze dda nga ndi ready for anything naye bwe twatuukayo nga katonda bwali omwesigwa katonda yasuula nabe mu nkambi yaabwe abantu bayi baba subiza bichi ne batabiba wando za mubudde nga baba subiza sente ne baba wake bitundu endala tene bataziba wabana buli yajanga ngaja yecho achwana natoka ku district zali sawanga emwezo okumacha abana abo batandiko baso mbanga baba leta ba delegate saw zali sawando zanga tano nenga buli atoka gwe mulonga akafe che sirika emba zino zatumanyide nezitutwala nezitusuza ubi nezitusuza bino batatu wa ite ne bifana we bitu mukama nansasira ne bampo obululu obo bonna munange ne muwangula so bwenaveyo bwenali mu district yeyo nabera chairperson wa production and natural resources committee kakati awenyezo kugambira nti olugendo lwange olutufu lwentani kakati olw'obukulembeze kubanga okulondebwa kimu naye n'okubeera n'obuvunaanyizibwa kirala bwenabeera ku komiti eyo yali etwala sectors ndo zaali nga 10 mwalimu fisheries mwalimu lands mwalimu forestry mwalimu entomology mwalimu wetlands mwalimu nyinza obutabimenya byonna naye okusinga ebyo byenyinza okugamba nti byebikulu kakati nga chairperson wa komiti obeera n'olukiiko lw'ekyeyalinga nga mulaba entambuza y'emirimu mu komiti eyo naye twazuula ebimu ku byetwazuula mu komiti eyo nti gavumenti baali bagibba nnyo ng'abakozi ba gavumenti bano bakubisa obutabo bwa receipts obulala ebiseera ebyo ng'abafisheries bebagaba license nga baba obutabo bwa license nga license ya 2025 yeri ate eddene kati ng'oli abeera n'akatabo ka gavumenti n'agenda ku NASA n'akubisa akake n'atunda tiketi ze oba license ze kati buli lwe mutunula mu records nga license singula abantu tebasasudde misolo naye nga bwe mugenda ate mu field ngaate license mpitirivu kumpi buli lyato liina kati netuteekawo okunoonyereza neŋŋamba chairman yaliwo ebiseera ebyali mwami Rukoya Mukome Francis yali sentebe wa Mukono district ne ku mulundi guno bazeemu ne bamulonda kakati nembagamba nti banaye waliwo ekitagenda bulungi ne tukiyogeramu okwo ne tukanya ne tugamba nti kati kye tuba tukola tuswitchinge babirye gendako mu education owa education agendeko mu fisheries mu production wa production agendeko mu
0: department yendala
1: kakati nga buli omu atubuulidde nti ewange wano we wayinza okuba ebituli wano we wayinza okuba ebituli naye kakati bwe nagenda mu education eyo abantu abaaliyo baali bakwatagana nnyo n'abakozi ba gavumenti nga tebatuwa bituufu ati neŋŋamba bannange bwe nalinyeze nabo ne mbaga nti kati kye tugenda okukola mukimanyi tukole ebintu twesibe ku bintu bibiri okusooka tulambula amasomero gonna tubalaalike abasomesa bonna babeereyo era tukole head counting tukakase ddala abasomesa abaliyo beebo abaana ba UPE batugamba abaliyo beebo n'amasomero ga secondary ddala abasomesa staff ceiling nga bwajogera bweri netugenda bino bye bisinga okuniikiriza era abantu be Mukono abasinga abamanyako nga ndi Mukono bwebagamba babiri bawulira obanga oba ali mu myaka 8 kubanga erinnya lyange lyavuga nnyo kati ng'abantu bonna bampulira obanga omukazi owedda actually bwe najja nemu kwesemba okuba omumba wa paalamenti w'abavubuka abantu bangi bagamba nga babiri ewadda babiri ow'e Mukono kubanga wadda ng'abantu bwe batyo bwe bamanyi naye ng'ekyamazima bwe twakola okunoonyereza twagala nti tugende ku buli ssomero mutubuulire amasomero gano gali ggombolola eno erimu amasomero ameka era gali luddawa tugendeyo mu prosesi eyo twazuula amasomero 4 nga gampewo 4 ghost schools omanyi ghost school kyekitegeeza nga balaga nti amasomero ago galina ebizimbe essomero liina ebizimbe bwebiti ebya gavumenti lirina abasomesa 35 oba 25 lirina head teacher lirina deputy bonna bali ku payroll bonna bafuna emisaala nga terikiriyo ng'essomero teririyo teribasomesa balaga balina abaana 10 nedda mukwano bannange twalanga n'okulanga netugamba nti bannange omuntu yenna obanga mwana ng'osoma ku ssomero lino jangu vaayo tutaase amasomero 4 nga gampewo nga tegaliiyo kakati oyo ye babiri eyo gye natandikira abantu ne bankyawa nnyo nze okuva mu 2026 ndyawaka nenzira mukulya waka
0: mukwano paka kati paka lero
1: of course paka lero kakati oyo yebabiri eyo gena tandikira olugendo lwange abantu banji ne bancha wa of course abali nenganda ku bantu abo ne tugenda mu
0: nenga bakuchayira bwerere
1: of course
0: otereleza ate kubana bana abalala
1: of course kubanga
0: tafuna services
1: omanyi wali abantu ekintu kyebera bila fe zesimanyi nyo kurani gabo manyi nti saso majuzu na yasaluna manyi bible okusinga kubanga jenkuli demu jenkuze nsoma jenkuze manyi kakati bible egamba bible omwo mulimu olugero omusajja gwe bawa dinali baba wa dinali omu naziika eyiye oba talanta ye omulala na eyiye nagikozesa bulungi naye bwe bajja ne bababuuza oli talanta ye yali yajebakira olwaleero ndi memba wa parliament natandika nga kansula nkyayina amaanyi agakola akaseera kagenda kutuuka nkaddiwe embeere nga jjajja wange nga nsiiba waka nga wentudde okusitukawo nkekejjana nga maanyi sikyagalina naye bw'otuula awo weebuuza munoga nti emyaka gyange gyonna egy'obuvubuka n'egy'obukulu nagikolamu ki nagikozesa ntya nga walina omukisa ogutereeza naye n'otatereeza nga walina omukisa ogulaba ebintu nga bibula n'otakikola so olwo lwe lugendo lwange ndi muntu aba ayagala ennyo okukola ebintu mu mbeera eri straight njagala nnyo katonda bw'aba mpadde omukisa gw'obuweereza nkole ebituufu ebyo ebiri nzijukirwako naye okusoomoozebwa kwenkisangamu nti olumu wekanga ng'olina abakukyawa bangi bangi kwegamba wekanga nga emikwano ofunye mitono ng'ate abakukyawa ofunye bangi nnyo
0: Okay, tweyanziza tweyanze gendoza omukyala muwulidde gyavudde yabazoganya naye ng'ate manyi bagamba nti nga bwe twakyawa Jennifer Musisi ate bwe yamala okgenda netumwejjusa nga yali atutereereza kati nkakasa tinaabe mukono bamanyi kiwa bakolera olwensonga those services ezaali zigenda eri zadaivatinga nezedda amasomero gaabwe naye baba tebakimanyi webala omulimu kasooke mbategeezeko ku mikwano gyaffe aba House of Zaka and Work for Uganda bagambye tino mukwano gwaffe muno gyawuliriza wutoola zaka mu maliyo osobola okubeera ng'oyamba abanafe abali mu buyinike oli musuubuzi mukozi wa musaala oli mukozi wa musaala oli mulimi taxi olivuga taxi obaloole tugamba nti sasula mu House of Zaka and Work for Uganda osobola okubeera nga munaffe wejjako emaali eyo tugamba nti osobola okgenda mu Cairo Bank Tropical Bank saako ne DTB oba ne Pride Microfinance n'osobola okubeera nga osasulirayo nate tugambye nti nno tula makaago akozesa momope nyiga *M65*3#. Oteke mu 59359 osobola okubeera ng'osasula zakaayo bw'oba oyagala okumanya ebisingakaawo osobola okubakubira ku ssimu ya 0770 76 5 ojja kubeera ng'obafuna aba House of Zaka and Work for Uganda Fidaus Haji and Umra Services Limited bakulindiridde okutwala mu August Umura yes bakyatambula bakomyewo okuva emaka era ne bagamba nti kati ate bagala kutwala maka mu August ne bakugamba nti bakusaliddeko ku bisale $5 million z'ogenda okubeera ng'osasula naye ekkumi erinaasooka bagenda kubeera nga bakuwera ku discount oyinza okugendera ku nnya nno ate nga byonna byonna byonna byonna biri covered ne bagamba nti osobola okusasulako mu mpolampola tekayakakadde kekalaga nti ddaladdala oli serious n'obookinge bo abafiridausi bamanye nti batandika okukolerako ku visa yo kubanga baba bategedde nti gwe munaffe ogenda kutambulira ddala nabo bagamba ebyokulya ebyokunywa ebyensula okulambula byonna biba ku ezo sente kubira mukulu Haji Isma Lubega ali ku ssimu ya 0708 89 83 0708 89 83 ebanaffe abafiridausi Haji and Umra Services Limited batebo abajanati Musa Enterprises bagamye tukulu ebyambalo ebirungi ebyomulembe oyambala onane oberenga ofaanana weka aba offices banaye si buli ali mu office tayambala suuti nyimpi tulina amasuuti amalungi amawanvu agava ettaki ng'osobola okwambalirako n'akatambala kako n'onyumira ddala mu nobera ng'oli smart naye nga toyambadde sharia sigamba nti nno munenge mwambala ebivuliyo ebinene ennyo ennyo mugende maoffices abantu babagobeyo eriyo abantu abamu nga fine aliawo eddiini tagimanyi naye ti nga n'ebivuliya tabyagala bimwambalira bakasitoma abo boobagoba genda ku Janet Musa ofune dresses ennungi ezigenda okulabisa ng'oli decent mu offisi y'omuntu mukubire ku ssimu ya 0774 28 noti nya ana mu musanvu 0 7 7 4 abiri mu munana noti nya ana mu musanvu ne 0 7 7 0 atano mu musanvu 14 noti 9 ye namba ya fe ya Frida Osajja numra services kaso kenzi jo bakabono katono nyo tukomeone madavu
2: Boom chakala season 3 double energy mo winzi obado chimanyi ntikatu osobola okwewangulire motoka ku 12 zoka wizi mu amanyi ngonywe chokunywa cha rock boom oba silverback owangule bibabe binene ne boom chakala season 3 wangule bibabe bisanyusa ebyuleza dalo bumbi butano mukash front screen tvz emotoka pichipichi smartphone kusane free complimentary okuva mu rock boom ne silverback Tuino kula changu nyo, gula buguze chupa ya rock boom over silverback energy drink. Kibira wansi wakasani kila, chula bayo, cho wangula. Aba wanguzi, abana wanguli chupa za rock boom. Echo kunga chucho wangu de, osobola kuchidja kuduka liyo neri kulio kumpi. Obo kube, ku 0800, biri muenda muenda, 0008. Rock boom, tanywe wabana bato, abachala abimbuto, abayonsa, kusana abimibili, ejita kula gana na caffeine.
3: Uyekala kutandika famye yengoko, ye mbuzi, ube yobumio. Kugawa Agrofarm tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo eyenkoko embuzi n'obumyu tusobola kuwa mkoko obutandikirwako obuluna kulumu n'okweyongerayo tusobola kugenda wogendo tandika farm yo nitukubulira engeri ki gyosobola kutandika farm yo bulungi tutukihe leero kugawa Agrofarm ku farm ya fe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti biri noti noti 9 5 6 5 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofam
4: mnyumbeno Buli kijjulo kitukunganya ati n'ufumbisa nnyonyi buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoola bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli
0: Okay, uterevu mkwano kwa formule unja uliriza baga mita kanzali, akanono kwa ino kubiranga uli, yaka umese mva, nuliranga, bulichimucho na chuo miradara bulu unji nyo, ogambo te ashek arawi, okuva wali kumadina izramiki, kutumideko nyo mkwano kwa angi, we wali kujumbira, nsonga zino. By the way, njagalu batakeza, mpaka za Qur'an zigende ya dana maso, era we tumalira programu ya fene ya bachara bazira, mpaka zibazija. Tu haba leta, mpaka zino, ukubalaga amasomero, abazade baba debabu zanze, wawe mbate kumunanga kusoma tafidh, wawe nsoka mwananga asome Qur'ani usomerochi twagaba sembereza omuzadde kyo inokola kiri ekintu kimu kuwuliriza kuwuliriza no manyatu wano wengendo kuteeka era fe twagafe fese ne tugama tigega na gali mu Uganda ati ye eh na malewegana jetu nagaba bulira na yenga sofa fe paluge yakakasiza geyalambude geyategedde tidaladala mu cheddini bali serious gega masomero goulia mu mpaka zineza Qur'ani era bekwate bwulira anti no somero ne kubirako njya kubanga kwa contacts osobola kubira ngo teeka yo mwana wo Mukaro Enterprises Limited Baga mitino batu baina basangibwa nukura shidi kamis rodi, baina cement, baina emitaimbwa, emisumari, emifaliso, atanka ezo mulembe amabati, lanji mubikabio natales, Pollywood, nebi ama sanyarazi. Bakubira kusimu ya 0 7 0 1, emu mukaga munana, noti 3 5, ne 0 7 0 1, noti 5 7, noti emu 5. Tulino mchala omulongo babiri ya Sarah Chitio, ukubira antino tubuli laku, ye wakubira katimbaka wa parliament. Uwe Masaka, Bukoto East. Na ye, kutu ukau wali, tafude mubanga na jana atula mutebeyo. Ajikole rede. Era ino obusobozi obutwala Masaka maso. Chitegeza nti abantu be Masaka temuisa maso urobutono. Temuisa maso urobuto. Mumanyenti mchala mkozi. Akwadeko just ka scenario kamu. Akali kabade umokono. Na manyati yaleka atereze za education department. Yeyo. Nga, government cha afirwa. Mwanyo mwemu wazanti, government ya sente za fe, buluwa msiri kire ebi ntu ebyo, ebi beramu, ze sente za mweze balia. Banda Uganda webazira si government, ye chakula zona koro alero. Kale no, mama ankomia oji oli.
1: Nyamu.
0: Kati ofude yo, ofude mkono.
1: Wenavaa ye yo, wenade wa fe budu, nenesi imba woku kwa member wa parliament, yo wabu kuto isi, bili ya bili mugumu bili, bili ya bili mugumu bili ya bili mkaga. abantu be wafe nabo manyo omuntu azee waka benada ye wakolo nakolo muna liwa mzee yawo twali tulya lunch omuntu omuna janga akaba manyo wafe wali nyanja tuliranya nyanja bajiita nabugabo kakati naye waliwo ne nyanja ya Victoria itwala side eyo ne yabukakata kati waliwo omwami omu yali avuba ebiseera bye wali abasirikale nga bagoba abantu ku nyanja ndowooza yali adduka abasirikale alabika yalina obutimba obutaali bwanvuba nnungi bambi n'agwa mu nnyanja n'abuuka n'agwa mu lyato ng'alowooza nti oba yali agenda kuwuga kyona ekyabaawo mu ndoomu tetumanyi naye omwami yafa omwami bw'afa nga bw'omanyi abantu b'ekyalo omuntu abeera w'abantu bonna abeera wa kitundu abeera wa kyalo culture yaffe waffe ekyali strong kati omuntu ono bwe yafa ne bamunyulula mu mazzi ne baleeta omulambo gwa wakati baatwala nagutwala for postmortem katwali wakaawo twali tulya kyamisana omwana najja nga akaaba adduka bwagwa ebigo n'abikira taata wange nakugamba munange taata afudde mbutufu sijja kulaba nkulimbe netweyongerayo nemmere mmere twagibuukako ne tugenda nga tutambuza ebigere ebiseera byonna nali nkyali mbaka w'abavubuka netutuukayo nendaba omulambo baguleese bagutaddewo akayumba kataka katubi kaliko engeri y'ebyayi kwegamba nga kali mu mbeera mbi nga tewali wakutuula bifunfugu nga munju tebalina wadde entebe nga bwomanyi obulamu obwo abantu bonna bakuŋŋaana omwami oli yalinawo ente ye ng'eriggwako yalina omukyala ndowooza yalina abaana be nga basatu naye nga buto ng'akakulu keeka akagenda ndowooza mu ssomero nga kaali badde nga mu baby class nga bwomanyi abakyala b'ebyala bamubazaako mangu nga buno obulala butonya akamu actually yali nakawere naye ng'alina akato awo keyazizzaako bendekali akasoma nga balinawo ente yaabwe emu yali awo ng'eri ku mugwa ng'eriggwako kati abantu bwe bajja nga bakuŋŋaana abantu ne bagamba kakati mananga olumbe tutandike tugenda kukola tutya nga balina obudamu obusefuliya nga butini nnyo bwe buti nga bugenda mubanga liita ssatu kati buli yeyajjanga ng'aleeta akatamu ke ab'emirirano liita ttaano nga natunuulira embeera ne ng'aba nnaye eventually abalala abadduukirize ne batandika ne bagamba nedda kati ente tugisale mulumbe nnyini yafudde ate yaaki ng'abalala ne bagamba nedda tugitunde kuba kati ne coffini tewali natunula ne mpulira nga mpunze nalina sente ku ssimu yange nalinako emiliyoni zaali oba ttaano kakati bwe baali bagamba ne ndowoozaamu ne ng'aba bano bwe naabawa sente z'okukola olumbe era bajja kuleeta ensonga endala yonna ebali sente eno kubanga nze nali maze okutunuulira nga ndaba omukyala ono asigadde ettayo naye
5: nekyokka
1: n'ente eno gye balijjemu amata agasobola okugula sukaali oba okutwala abaana bano mu ddwaliro iyo eriggwako ate nayo
5: abaakomedde
1: ddala kubanga n'ennyumba gye yalimu nayo yennyini nga tosobola gisulamu nga mukyala nga tolinaamu omwami osobola kufuna na buvumu bugisulamu ng'olinamu omwami oga nti amunaye kinaatulumpa omwami anaakwata ekijambi yanaalwanalwanako byampitirirako so nembagamba nti ne bagamba ente bagitunde ne batandika okukubira abaguzi ne mbagamba enteyo kanjigule ne bajinguza emiliyoni zaali bbiri enjigula kakati ekyo kyali kitegeeza nti bayita bayinza gisala kakati nembagamba nembawa sente bagamba muleeteyo obuugi baleetayo kawunga mukyere ebijanjaalo bikibwa ebityo netugulayoawo ku nyama netugulayo kofini ezi sente ntonotono kosi omuntu yali afudde yali yagenda mu ttaka tewali nyo kyali kikuzaza bbeeyi netukola olumbe nagenda okuva mukyalo nga miliyoni ttaano sigazaako nakikumi omwami netumuziika enkeera waalwo tetwamuziikako olwo twamuziika nkeera naye embeera gyenna olumbe olwo nalubeeramu nnyo nnyo kubanga nali wakuddaku olwo naye sadda nabeerayo n'okuziika ne kumala kuggwa era n'ensula y'ekiro ekirala kakati nempita omukyala nemubuuza mu bulamu bw'ensi eno muntu kigwe osinga okwesiga naŋŋamba yali yeesiga nnyo maama we nemugamba ente eno nte eyo nagikugulidde era nkusaba bwogesala weegende ewa maama wo gyebeeraga bw'osala weesigale wano ogisigaze naye ente eno wadde nga nagigulidde ggwe naye nagiguze lw'abaana bano nkusaba omuntu yenna tajja n'akulimbalimba ne mugitunda gireke ezaale bw'oliba waakutunda otunde gyezadde naye waakiri oba bw'oliba waakutunda ogitunde nga weetegese ng'omanye ng'olina ekyokuzzaako oba ng'ogenda kuteekawo ka bizinensi oba ng'olina ekintu kyonna ky'ogenda okukola bambi omukyala yeebaza naye awo najjawo idea ne ŋŋamba ndowooza abantu bange sibayambye katonda bw'aba nsitudde mu Buganda yone ya districts amakumi abiri mwenya nabanga nze mwana gwalonzeeyo okukiikirira abavubuka bannange naye nga ne kyalo kwenva kiri mu mbeera bweti siri mwana mulungi nagenda nga mpulira guilt enzita nebuulirira nenoonya sente nengula entebe nagenda mu constituency yange ya Bukoto East
5: zino entebe zaffe zetutuula ku
1: plastic chairs buli kyalo nenkiwa entebe 55 kwetoolola constituency yonna buli kyalo nenkiwa entamu ennene 3
5: olwakiri kyewalaba
1: olwakiri kyenalaba buli muluka nenguwa tent
5: nakyali
1: kubwa abavubuka kubanga lwaki nakikola nakuba mwakafaananyi nze siri sikulidde mu famire engaga katonda ambiseko bisi kasubi nvudde mu famire enjavu efaanana ng'ey'omukyalo oyo nengamba bwe kibanga abantu bange taata wawaka asobola okufa ne sente ezimufiiriddeko famire nekonziba obutaddangulu mu kumuziika process y'okumuziika nebako eriyo famiri zinga bakoloboza ekibanja nebatonda ku kibanja bakola olumbe oba baziika omuntu ono nengamba kati nze ndowooza ebikola ku mikolo mbaga kufiirwa nyimbe twala tugende buli ekiyitibwa omukolo kambi bawe abaana ababanoonye nnyo ebyamalidaadi baneekolera
5: ebyabwenaye
1: ngaebitandikirwako ng'omuntu takyasobola kutunda nte kubanga ayagala kuziika muntu we afune sente ezigula
5: esefuliyaafunaobutebeabantubanatuula
1: kakati nembawa agatamu gali aganene nga wakiri mmanyi nkakasa nti ekyalo kirina esefuliya y'emmere ey'enva n'ey'obuugi bw'oba olumbe lwo olunene nnyo bw'okuŋŋaanya mu muluka gw'e Kasaka n'okuŋŋaanya oba mu muluka gw'e Kanywa gulina ebyalo 11 n'okuŋŋaanya entebe okuva mu muluka ogwo oba omalako bw'okuŋŋaanya tents okuva mu miruka egyetoolodde giri mu ggombolola eyo oba omalako so ebintu bino saabiteeka wange waffe waka oba wange ebintu bino nabitwalira bassente beberu si wano
5: bebabireceivinga
1: saffaayotonafuuka
5: mukulembeze waayo
1: nga sifaayo oba wa nuupu wenasanga owa nuupu gwe nabiwa wenasanga owa DP gwe nabiwa wenasanga owa NRM gwe nabiwa naye mbagamba nti ebintu bino si byakupangisa ebintu bino byabwereere buli anajjanga ng'ayina obwetaavu mumumpeere era njagala kwebaza abakulembeze abo kubanga ekyo baakikola bulungi kakati nenkola ekisanja ekyo nekiggwako bwe kyaggwako nagenda nenesimba nga kinatera okuggwako nagenda nenesimbawo Bukoto East mubutuufu abantu bampagira nnyo abantu bampagira olw'ebyo bye nali mbakoledde ne banjagala nnyo naye ebiseera ebyo nuupu yali yakajja ng'omuyaga mungi nga baganzi nnyo
5: ngaolwokukyuka okujja mu nuupu
1: nali siyinza
5: kubanga twali tulina kyetumanyanga baali balina
1: nali sisobola
5: wandibadde jjano mu nuupu n'osooka oyitamu
1: nali sisobola mukwano kubanga sikiririza nnyo mukusala bantu nsawo nalibadde ensaza aba nuupu ensawo okitegeera kubanga ndiwo NRM okuva obuto bwange famire yange yona ebadde NRM sibeerangako mu kibiina kirala okeera ku makya neerimbike
5: gyesiri
1: kubanga nina kyenoonya abaana beeno n'abeeno bennyini nalibadde mbasaza ensawo ne bwe baalize ne bampa naye nalirabise nga nakigwa infact nalibadde nakigwanyizi kyesikiririzaamu kubanga nze eddiini yange kyo tekinzikiriza so nabagamba abantu nebagamba nti mumanyi mwena ndi NRM naye ndi mukozi ate era mbakoledde nga sibasosoddemu naye abantu bagamba nti baali baagala nuupu era ne balonda nuupu okumanya ng'abantu bayagala nuupu akalulu kagwa waliwo bwe twali mu kalulu ako waliwo abaana ba nuupu abaali bajaganya bambi nga bawangudde ebyembi ne bafuna accident omu n'afa kati ne tugenda mu lumbe kati bwe twali mu lumbe ng'abantu banjagala nga balabika bansanyukidde ba naye bwe natuula ng'abamu bagamba mulongosi yeyawangudde kati ate ani yawangudde nga neyawangudde gwe balonze tebamumanyi naye nga balonze ambulera mutima gwange nengamba kino ate nga kika ngati abantu bagamba ye mulongo tusonyiwe
5: munage
1: tusonyiwe kakati ati ffe sigwe gwe twalonze mulongo tusonyiwe mubutuufu tusonyiwe twawe muse naye tusonyiwe naye nga katonda bwali omwesigwa nze nasaba naye nga katonda nti mukama okwagala kokobonkolera era koyankolera abantu banje ekisanje ekyo bawangula naye abamu baafa labira ku mugenzi Jacob Bolanya labira ku Honorable Bafachi ababaka bangi baafa sizoni eyo bali ndozanga mukaaga kakati nenzikiriza nti oba oli awo mba kuwangula ate bwanali badde mbafudde yes kyovola banzi bwe mba nsaba ngamba Katonda nti nkolera okwagalako kyolabanga kyekisinga obulungi kyobompa yes kakati ekisanja ekyo saawangula naye sejjusa bwe naveeyo nga maze okugwa najja nenesimbawo okuba purezidenti w'omupiira gw'okubaka omupiira gw'okubaka gwe gumu ku mizannyo gye njagala ennyo nze mbulamu bwange nnyo
5: wali mubasi mu kusomero
1: nnyo nali shuuta Kakati bwe najja nali mu club nga bagiyita nali member wa club bagiyita posta
5: okay
1: nengamba abantu nembaga nti naye mmanyi nekirala bwe nali mu parliament ye 10 ngo wabavubuka nabaka nnyo mu mpira ja East Africa agenta parliamentary East African Games era emyaka omwaka gw'okutaano tetwagenda olwa covid naye emyaka ena gye twa participating nga nze nali best shooter era award yowa best shooter emyaka egyo gyonna nze njirina kati bwe najja mu netball nentambula nenkola manifesto nembulira abantu lwaki baali nonze nga president omupiira gw'okubaka biki byendowooza byenyinza okugattako bannange baali bakoze naye waliwo bingi bye nali ndabanga bibulamu kakati nze ebyo bye nabagamba nembaga nti singa mumpa omukisa nenzija nga president omupiira gw'okubaka ne bannange bwe tunaabeerawo singa tukola kino na kino na kino tusobola okutereeza omuzannyo kubanga ekimu ku byenzikiriza era neolwaleero byenkyakkiriza uganda waliwo omusajja omu omuyisirayiri mukwano gwange yaŋŋamba nti uganda ye garden of eden katonda bwe yali atonda ensi yonna
5: uganda
1: era naŋŋamba nti kyenzikiriza kubanga nange nali nkikozeeko naŋga nti uganda ensi yokka eyina ettaka ngolese kati mu kibuga olwa kufuuyira n'ebirala ebyajja naye mu byalo eyo nga bwe weetema n'oyola ettaka n'oyiwa ku kiwundu ekyo ekiri frosh kikalirawo weebale nnyo n'agamba mu nsi yonna funa ettaka eddala lyonna oliyiwe ku kiwundu ofunirawo tetanasi okuleka uganda so n'ebitone bye tulina kwegamba uganda y'ensi eyina ebitone nti osobola okuddira mbadde mulaba abaana ba she cranes nga bagenda mu world
5: cupkakati
1: uganda y'ensi gy'osobola okusanga omukyala nga azadde ayina abaana bana ayina enkindo ngaagenda ku world platform nazenya nateekawo enjawulo kati neweebuuza nti singa tuleesa abantu abatuufu ab'emyaka emituufu ne bafuna training entuufu ne bakola ekituufu tuyinza kubeera tutya yenjawulo oyo kanze gye nakola bwe najja naleeta obwenkanya mu netball nga tebikyalimu mwana waani ebibyoga nti ono mwana wa komishona ate ono wa minisita gundi
5: omwana
1: wa honorable leeta ono ebyo byonna twabijjawo ne tugamba nti buli munnayuganda ayina omwana ne bw'oba siwuwo ng'omumanyi bumanya ng'olaba mubasi ne bw'abanga taliniko nga munaku muyini kasembayo naye ng'olowooza nti asobola gweweereza linnya nga tubayita tubasa mu nkambi ne tugula emmere ne beebaka ne tuteekawo ba coaches atali omu abatali babiri bonna ne tuteekawo pano nga buli lunaku bakeera kutunuulira baana bano eda baali bagamba oyo mumpita baka ani yabagamba abampi nabo asobola okubaka n'ateekawo omanyi ti omwana omumpita kumika akuyita munkwawanakuyita kakati omuntu nga si mubasi asobola obutakitegeera netuteekawo embeera eyo netusunsula abaana on merit fe twali twatuuka ekiseera nga ttiimu bweba egenda kutambula abazanyi bennyini bw'owa olupapula n'omugamba nti buli omu kumwa mpandiikire 15 be abasooka basupa bo bennyini omwana n'awandiika lisi y'abantu 15 n'ateeteekako kakati ng'otuuka okusalako abaana nga tewali akaaba nga buli omu alaba mu butuufu be mulonze be bagwanidde abaana ne basigala wano naye nga bali ku TV bawagira bannaabwe twabeeranga mu tournament ng'omwana ali ku ssimu ng'alagirira namugamba gundi oyo ali mukola bw'ati muwaakinge oyo ali bw'ati ono ayambagana n'oli kwegamba nga they are team players kubanga bw'oleeta obwenkanya oba ozimbye kye bayita ttiimu ekyo kyekyali ekyama ekisooka kyenajja nakyo mu federation nze nina ab'oluganda lwange mu famire yange mulimu abaana ababaka kubanga olumu sports abeera musaayi naye saayi nako relative ku ttiimu n'omu wadde n'omu nti oba mwana wa mwannyinaze nti oba mwana wa mukulu wange oba mwana wa muto wange oba mwana
5: wanoba
1: wa mulamu wange oba be masaka ate nga nalina wa byabufuzi naali badde ndeeta abaconstituency nembajuza ku ttiimu kubanga noonya akalulu saamulinaako kubanga nali nteeka uganda ng'eggwanga mu kifo ekisooka
5: era wagiteekayo
1: ky'ova olaba nti abantu bange nabasuubiza nembagaa nti bwemumpa ekisanja kya myaka ena nsobola okuleeta uganda nebeera nnamba emu ya afrika mu bbanga lya mwaka gumu uganda yali emaze okubeera nnamba wanza afrika yali emaze okubeera nnamba emu ku lukalu
5: kituufu ekyo
1: siryerabira ezimu ku nnaku zenzijukira zensikiriza nti ne mubukadde bwange ndizijukira ezaali zimpadde ssanyu nina ebintu bijja bize bimbeerako nali mbaddeko n'embaga nga nfumbirwa nempulira essanyu eryo
5: naye kino kyakusanyusa
1: nali nzadde ku mwana asooka nempulira essanyu eryo nali ngenzeko ku paalamenti okulayira nentambula ku red carpet ne maama wange omukazi eyali ayise mu bingi nnyo okunfuula kyendi nempulira essanyu eryo naye essanyu lye nawulira nga uganda ekubye bungereza
5: uganda
1: sirina kyensobola ddegerageranyako gwe mulundi gwe nasooka okuwulira nga ngamba nti finally nina omugaso n'omuwendo gwe ntadde ku ggwanga lyange
5: n'omugamba nti proposal yange gye naleeta ngituukiriza
1: nawulira nga ndi munnauganda kati ajjudde alina omugaso biri byonna nabikola nazaala omwana nempulira nga ndi mukyala omujjuvu nendeeta maama wange okuwulira nga naye mukyenda kye muvuddemu honorable naye nkola byonna ebirala byonna nina achievements nyingi ze nali ntuuseko nali nguzeko ku ttaka lyange erisooka ng'omukyala nali ntuddeko ng'omukyala nendaba akawunti yange ngaeriko miliyoni 10 nga tebazimpadde buwi nga nkuza endagala nkuza eki nga maze okukasolinga ng'omwana omuwala nzifunye enzira bakoza byonna byampa essanyu ne bimpa okumatira mu bulamu naye teriiyo kintu kyali kindeetedde kuwulira nga ndi mu nauganda omujjuvu ng'okutunula mu stans bwent ne ntunuulira abangereza bonna nga bakaaba
5: bayimba luyimba lwa ggwanga lwa uganda
1: teriyo kyali kimpadde essanyu ng'ekyo ekyokubiri lwe lunaku lwe twakuba australia worlds number 1 nga tugikubira omwayo teriiyo kintu kyali kimpadde essanyu nga nnaku ezo bbiri era nkugamba ebigambo bino wadde nga nava mu netball wadde nga nayisibwa
5: bubiwavaayo tomanya
1: nina okunyigirizibwa kwe nayisibwamu nina okutulugunyizibwa kwe nayitamu naye buli lwe najjukiranga ku nnaku ezo bbiri nawuliranga nga ngamba nti mukama webale nga ngamba mukama
5: webale
1: mu byafaayo naluma oba bakkiriza oba tebakkiriza kasita kino katonda wakimpa mu biseera byange nenkirabako
5: sirina kadde naye ng'emboozi yekyali mpanvu
1: kyofaayo nyinza okudda some other time
5: kubanga ndabire ddala nga tuvudde wano mbadde ngenda kubuuza ekibuuzo baasiima bannayuganda
1: bannayuganda ng'abantu baasiima naye abakulembeze b'omu gavumenti ya uganda tebansiima n'akatono naye ekimpa essanyu nti bawaana yingi bannayuganda boyinza ogaa nti bano be bannanyini ggwanga bansiima kubanga twagenda okudde entebe ng'eŋŋoma ng'ebimuli ng'essanyu akaseera ako kaali kalungi kaali kalungi bonna saagala kulaba kulimbe n'olwaleero omukwano bannayuganda gwe bandaga olaba ne mubyobufuzi omanyi kye kitegeeza abantu okusibako ekisango ne bagaa nti oyo yabba eggwanga lyonna ne liyimirira ne ligaa nti tekisoboka sirina kusiima kulala kusinga okwo bansiima nange nabasiima era ndi musiimu era nibeera musiimu obulamu bwange bwonna
5: chika ekintu ekyo kwe tuli ku awe nyine nsaba ompere omwana w'obuwala awuliriza just ka advice nga kavamu that small experience jyotu waddeko nti mwana ng'obuwala no matter what
1: omwana omuwala ampuliriza n'ali mpuliriza gye bujja ekigambo kyange nga maama kiri kimu nti waggulu wa buli kintu waliyo Katonda tewaliiwo mbeera yonna tewaliiwo nsonga yonna tewateekwa kubaawo omuntu yenna akumalamu muwendo gwo bw'obanga n'ekirooto kyo bw'ofunanga omukisa oguweereza awantu wonna waayo buli kyonna ky'osobola teekamu amaanyi go gonna kola buli kintu ensi ne bw'eriba tekusiimye Katonda alikusiima bakama abo ne bali batebakusiimye abantu abalala bonna balikusiima Katonda ayinza byonna oyo omulamuzi ow'amazima era omwesigwa tayinza kuleka maanyi go na kufubako nebigendera bwerere nabwe ekyo ti abaana batu abawala tewaliyo kyebagaba kyabuwa ate tewaliiwo wali museetu ewatali mitawaana wonna w'oli obwo obuzibu n'okusoomoozebwa kwolaba kwoyitamu omukisa gwawo wennyini weguli Katonda bwagenda okuguyisiza
5: Mama mbadde nsaba yakadde akalala abona oba okasobodde okatuwa
1: nja kudda kusuubiza nja kudda
5: manange mbadde nsaba yakadde akalala kuba tulina waliwo life wano nga bakutwalaganya ne batuuka n'okusiba
1: nja kudda
5: awo omwana w'obuwala alina okumanya nti ne kino kisobola okutuukako nga tokoze ebirungi bwe biti
1: nja kudda nkonyumize n'abandi amu enkwe
5: tubasuubize ku lwokusatu olujja
1: Rizzo obutaba lujja naye nja kufuna olwokusatu olulala nkomewo
5: nange naye nga tweyanzanye kale tugamba kasembaire abawuliriza n'abalonzi bo
1: abaagalwa abalungi abawuliriza abaffe era n'abalonzi bange okusooka nneebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu era nsaba ayongere abankuumire abantu bange abaabukoto east sirikoma kubasiima mwebale kumpa mukisa guno nsaba mukkirize tutambule ffe n'ekisanja kino oboolyawo Katonda bw'aliba asiimye tulikola n'ebirala bingi obaolyawo n'ebisanja birala abawuliriza mbeebaza mwebale kunjagala mwongere okunsabira Katonda ankozesa ebinene ebisingane ku bino Katonda wange abanjagalire neebaza radio station eno nkwebaza maama okumpita neebaza abantu bonna abanjagala mwebale kunjagala
5: programu abakyala bazira ndowooza omukyalo muwulidde bwe tuba tugambye tuleeta bakyala bazira tunoonyeza ddala ani akoze ekyenjawulo ani atwala eggwanga lyaffe Uganda ngaate mukyala maaso sigala ng'owuliriza pale FM paka ku lwokusatu olujja assalamu alaikum
3: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite Jumbo Bottles nga ganywebwa makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 9 91 oba 0703 95 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited era nga bano be bakola ne Halal Juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango apple n'ebike ebirala bingi
2: omwami oba omukyala omwambazi kkiriza nkwanjulire Zatra Fashion Z bano bakutuuzako ebyambalo by'obusiramu eby'omulembe omuli habaya ekanzo shaliya obukaya ebyabakulu n'abato mu bike ebyenjawulo ate ku miwendo egisoboka ng'ebyambalo byabwe babijja Dubai Saudi Arabia Take Kuwait Cairo India n'amawanga amalala mangi nnyo ate jjukira Zatra Fashion Z tebakoma kukuguza buguza ngoye wabula bakugu mu kutunga fashion ze ez'enjawulo fashion gy'oyagala giba we bagitungirewo nga bakubahina osa n'okola makeup ku bagole wamma n'olabika bulungi ku mukolo gwo basangibwa ku Top Step Plaza shop number LT28 Opposite ne Ham Shopping Arcade Block R ubobo kubireko ku 0758 81 3 02 oba ku 0758 81 3 00 Zatra Fashion Z where your quality look unique Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Part of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
3: Pal FM ku 15
2: nga tukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran banefemu tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa panefemu schools crani competition biri abiri mu mukaga okuvanga ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaga tosobola okuwulira essomero lyo nga libbinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa panefemu schools crani competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaaga 2 mu mukaaga tuninga owagira essomero lyo atenga wulira ku maloboozi amaseneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited.
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها

0: Tukole nsobyo kuchusa kalimiko no kajja ku 17 katonyeze mwenda Pal FM.
1: Pal FM ekula lyo mtu wa bulijjo. Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka. Radio yo tesirika, radio yo terimba era terinza nsonga yonna na ebe kudu mugwanga chikumusavu katunyeze mwenda Pal FM ekula lyo mtu wa bulijjo.
2: Lero mu program na mwa tulira tusubwa okutegera ebyenfuna
3: ekula lyo mtu wa bulijjo Nyombi Mahmud
2: wegate ku Nyombi Mahmud nga kunyonyola byonna ebikwata ku nkola ya sente
3: fenga abaine ebirowoozo by'okugaggawala n'okwagala okukola sente nitutula wamu fenna nga bamemba netuwangana amagezi netutandika emirimu netukola bizinensi ez'awamu netuzisiga mu sente
2: ebyenfuna by'eggwanga n'ebyenfuna by'eggwenga omuntu.
3: Bannakenya lwaki batususeeko oba badduse sipiidi nti bo bakolera wamu
2: ovootya ku ddaala lyoliko ogende ku mutendero omulala.
3: Bwe mbanga njagala okutandika bizinensi y'okukola ekizigo nga yeetaaga siringisi 300 ekyokulabirako naye nga sibiina nyinako siringi 200 bwe neegatanze naawe n'oli n'oli tuweza siringi 300 n'otandika bizinensi.
2: N'amwatulira ya leero ku lwokusatu yanjawulo ku ndala okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 3 ez'ekiro.
3: Okukolera wamu kuno kutuyamba nnyo nti tusobola okuba nga tukula mangu.
2: N'amwatulira manya ensonga.

0: Fena tulowooza nti tusazona laude inzo kubeera World Cup yegendo okusembayo ku national team yegwanga ya Portugal. So medi ndabanga Ronaldo amanyi galinga agamuwedde ayinza okuwunzika nga tutte ekikopo kya World Cup.
1: Kose ekikopo World Cup kye kikopo ekizibu ennyo predictinga. Naddala nga ttiimu ku Bulaya nyingi ne ku South America nti ezisobola oteekawo embeera mu buli ngeri yonna okutwalako ekikopo. Naye nga ndowooza Ronaldo ya chansi gy'alina esembayo yeeno ate ng'olaba nti mutuufu ku lupapula Portugal yesinga olabika obulungi. Amakati ago siraba ttiimu yonna ngegayitako.
0: Amakati ga Vitinha ne Bruno Fernandes. Toina timu jaregera kugayita. Ate gwanga lya Bufaransa yoza kwa chikubanga atenze. Opanze kulwange ndabanga ibintu bijala muko kwa tulira World Cup safe zisembye yo. Actually bile zisembye Bufaransa kuba final. Je yatwala then neno Argentina jamu tuteko.
1: Yeah.
0: Chegeza anti Bufaransa boli yao nga no mutende sa chali wo Adidi Ali Champse. Nga naba samti bachuse nyondo za na Olivia Giroud bibavudde mu national team gala ya Bufaransa. So ndo kwa ngedaba ngate Bufaransa aliko sama ubeto kwa wakana kukuna mawanga mala. Zenganze wadenga gwe olavi kwa ngada potiko.
1: Kitu France alavika ulunji kulupapula wala kusome damanya. Nenu natuwe kula waliji nga zige nda maso wala wasambi wa France ngati watade wonyo mbela ya manyo season yenu.
0: Jewa wadde na ye wendaba wadde mbele of course sizone tebadde nungi nyo chili yao
1: na ya wangu de wikopo
0: vini na ya wangu de chikopo che waka na wangu la ne chikopo cha wifa Champions League omundu goku yugomu di linganwa chivade chudu okube lao kuva Madrid ya chikola nga yate ya wangu la visapu then of course Vitinha makate abadde mu avubu kanga ba Nuno Mendes baba deo bonda wali ku national team Uganda, sorry wali ku team ya PSG na yate ku Faransa ndabanga anyway ruwa bedi omuli de ya gambi
2: ali ku Portugal
0: yali ku national team Uganda
2: mungeri jage za
0: basi kati ko bulungi
2: no je tigereza
0: ja wagira ishuke tugendo kulo rwale
2: medi njamu gamba ichi gambo chimu ku Portugal itsokera dala Portugal ekulembeddwa empologoma enkadde simanyi oba kinanyuma mu matu g'omuntu naye nga bwe njo kukyogera kubanga omusajja akuliridde emyaka kumpi 40 Cristiano Ronaldo y'omu kuba kulembedde ekintu kino ate kirizo bagaana Portugal bafuna obuzibu bw'okuviibwako omu ku bazanyi be nali nsuubira agenda okuleeta era okudda kwa Joe Felix ku squad yeno ya Portugal kwali facilitated n'abavubuka abatabalala abali awo kwali facilitated n'okuvaawo kwa Diogo Jota yagwa kabenje mabiga ko wali era kati gwaweze kumpi omwaka mulamba nga Diogo Jota amaze okugenda kitegeeza nti Portugal bajja n'ebintu byonna era ye timu yokka eyakkiriziddwa okujja ne squad eyabazanya 27 kwanga baayita mukaga babiri mu mukaga bokka aneyo baajikiriza ne bagamba mwe kwa biri mu 7 tujja bawo mudaali gwa gold singa mtu alaje kopo ya World Cup ogwa jigo jita tujja guba wa omuwanguzi wa wechikopo cha World Cup ku mulundi guno agenda kufuna bukadde 15 wa dola za America ndoza tournament egenda kubera competitive nnyo nyo angaje nkomeza kubanga abazanyi emiti gy'emito abapya abadde batandabikako mu tournament eno nga bulimu abasuubiramu ebirungi ebyerere bagenda kuva asinga abakadde ababaddewo ebbanga lyonna babayita batya abakadde baawo badino Messi ba Cristiano Ronaldo Ochoa ono wa Mexico goalkeeper bonna abo mpologoma nkadde neonyeza nyo omuteresi wa Uruguay obuta wa chance Luis Suarez kubanga wali mu wabadde mu Inter Miami abadde akola bulungi era mu mpira gwa Semba ndowoza yakuba ne hat-trick neonyeza nga amisinze out so improvement kate zigenda kuva singa vuka bato abali mu tournament eno so Portugal yesinga ko

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya, aya ya 10:18 esangibwa.